shangwaliyatu fungula radio yako nsiku zonsene za chinai panzizo shano na mapindi kumi akumaulo towera uvesere programa ya ana tinakudikira.

0: Tambanyo ndibwele sambutino. Kwa nangu kuti mdani kwata tuwela kujepia didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mura wile pekuja.
2: Mwera niku, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
0: Baka yao? Ipipi kuko madi. Pisa ndikumbukiri saposu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kare ni mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yavu, muna toma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndimu mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiranga wansene mbanea wanakomero anaini kuchemira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamu.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru aneo adidi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndi mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matene pumasuma na useni, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunanu chiku.
5: Mais sabor, mais vida.
6: E tanto amor.
5: Mais vida, mais sabor, mais vida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: andayiphathe.
1: Shiyo kwako phatha mpira nyakugamba wankulu.
2: Yavu mawanga kakamwe nkabe pangiza kuti ndimwe nkalamba.
0: Adakalamba ndi matrapo zhiwawo. Ini panda wanga tangwe ndisadya mwadidi. Ndingalonga tangwe ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji musafuna mulawire.
3: Tina pezo zisi kuna imo pa masenzekero anu ampira. Ibi piripano palemu. Chisa cha finyinji ndiba pika yavu.
2: Kumadi. Piru mwadidi kakamu. Ii mizizi nsene. Kaza pika na chile sachemira iye. Na kunjapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene. Makolokoto. Juni era longa vya kuveka. Pindi za nguku. Ninga mafafa. Mfinyinji. Mendo. Sako makakamu. Na mwene mwinipano. Ndi sachemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
2: Ei hey, yavu. Nukusaka ngaradi. Tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna.
0: Ndisafuna, karani pabwezi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

0: andaiphatha.
1: Shiyo kwako phatha mpira.
2: Nyakukamba wankulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kuti ndimwe nkalamba.
0: Andakalamba ndi matrapo zhuwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu kwa masenzekero anu ampira. Ibi piripano palemu, chisa cha finyinji ndapika yavu.
5: Kumadi,
3: piru mwadidi kakamu.
5: Iye mizizi nsene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
0: Ndi mumwene, makolokoto. Juna ilalonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
3: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna?
0: Ndi safuna, karani pabwazi na inipano. Chita ninge inipano. Jama jero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

Malo che sa wa izo minezi nya go va radio. Na o che sa mbuno o ifembo, ma tere ko fika kuma petu na mabasa thwa malongero a kisena. Malongero a kisena mona va ponto buke na panzizo na yo kuma sikat. Mechine pato na nzanga Mario Felipe zina nganda ne Luis Tayado. Salani madidi, tina na ponto panziko zina bazina.

0: zvakadimbokiritazwa chirongwa chokuti naiwe uye kamare kuno chiri kuita 2:50 omuseswa 14:50.
1: Vashamwari, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu? Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokorera anobuda pambwani, padodhi, pasvina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini ohwaro opanyumba yetinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokorera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija, mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaha chiri chese tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimo kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Ii ishwiro yohumambo omuno mprovinsi esofala kubese jehwa ndi UNICEF.
2: Coimbra Sofala, as vozes dos nossos artistas numa só parada.
3: És músico? Esta é a sua chance. Inscreva-se para Coimbra Sofala na Secretaria da Rádio Moçambique, emissor provincial de Sofala, das 8 horas às 16 horas.
2: Coimbra Sofala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
3: São requisitos: preencher a ficha de inscrição, fotocópia de IBI, música no flash ou CD áudio formato MP3, letra da música e tradução para português. É a sua chance de ganhar valiosos prémios Coimbra Sofala.
2: Coimbra Sofala.
3: Uma produção da Rádio Moçambique e parceiros.
4: Ana! Ana! Ô, massa, saliga tu era tende?
5: Alima, ndili duzi makumala, basine ndikusaka kwanga.
4: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa?
5: Alima, pana nsiku inalirema ningi.
4: Kodi nditangwe iye ana njala?
5: Nkabe, ayama mwadidi.
4: Ana, iye lira tenepa midzidzi yonsene si mwadidi tai. Ndisiye ndimpate.
5: Ushu.
4: Basi, basi, kumbwani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
5: Hii, amatama lila?
4: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ana safuna kumpangisa chifunanu.
5: Alima, inepano nkabi nzizi na pepio.
4: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
5: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
4: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chitumtonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuera iye, adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kaleni nae.
5: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino?
4: Apo, kwa takumbwani yaku, pontu mpasi chifunanu pangono.
5: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi uchisanza ichanga, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
4: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penebe mizizi yoseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya. Ponto, wachigani kiro.
5: Mbana nakonda funa pebe kuna kumbwani achi. Dakuta shamwari yaga.
6: Pangizira rudu na chifunanu kuna mwanako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulpira ponto na nsiku za mangwana zadidi.
0: Mpurugiri jirikita kuno mbiri makuma shano no mseso wa mshano. Kini ndaduti 14 horas e 55 minutos. Warunga tongo ambetazo wa kuimba ukumu.

0: Kumadi,
1: irumadi de kakama.
0: Ii mizizi sene, zapika na chile sa chemera iye, na kujapianga pikulu pikulu.
2: Ndi mumwene, makolokoto. Jone ralonga pia kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwini pano, ndi sa chemera pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katuaka.
0: Ei, hey, yavu, ndikusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna.
2: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondo kala wako sanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

Imba unangu nchesa wino dzikwatu ya Mosambiku indi dokutala zolumenezi jati halipu wakazi adabalwa piyao. Hai, ukantamira basiene ningansago. Hai, zolumenezi, sangalalatane kwe kuna kulonga. Ati ukachita nae tsami ndi nsagu nsagweni piyao udakala. Imwe, zaseti na unkwatu.

kumikanisa na kulibya anangwa kufungula marado peseribya anangwa kufendeza mabanda usambibya

0: kuti kalena kapita mpark mbeinda kakhulisa.
1: Nsiku zino matangwanewo abwera nduli penu kuti panangu alikutekera na kuti ala nasamba kupapinyama maburi.
2: Anthu agorongoza na makutu alikufa, mikanzonesha ya bwera manduli. Niti kunafe abari azinji mbene kapapinyama mgorongoza mpark. Ife tukwa vunza, nombo dishita penepe, nipini pia kuipa. Pero kipinyamambo mangwana pika funa mkwenda kakeshara, pina pekishara kupi. Kutu mkutipa, mkutimala, tukulonga nzou, tukulonga nkaramu, tukulonga ngondonga, mbwindi, nyakodri, piesene mkwenda pukete, mabongo, ntao njiriri, piesene, pina enda po kakeshara kupi. Ntao ndipinyama kuti mulungu apichita, pansi pa ziku pano, longa iwe mundu, na pinyama, na miti karani pa bospeni. Ndao ife te kufunza makalero kuti tina karatani na pinyama ipi. Ife salonga sempre kuti prioridade ya pensenene ya governo ndi mundu. Mundu ni maji importante. Maji mundu hui ten karana nzero za kufunika kutie mundu hui afuye pinyama pensenene pripansi pa ziku.
0: Padre Mustadoro, ine ndakomero wakakamwe mbu ya Musenge na makana da chiteni na imwe kubulikira panu pa jisritu wa Gorongosa. Panangu muna mafala nangu wa kufuna Timizira, kufuna Sia, kuna Mbumba, anavaraji Musambiki pa makana ya tuansiku wa lero kubulikira panu pa jisritu.
2: What? Ife mbu ya sombe. Komero basi na kumona muna mgorongosa, mkona mbulu wana yatu wa Gorongosa, ili kubukirida, ili mutambaruki, pia senene pili kubukirida. Tambe mbe tumonyikambu wa kadama watu ensenene ya Zikolino, tambe ya profesi ya tuwe Sofala, ife tirikunu Gorongosa, mititamanga pia tuna basa wa karamadili mwene. Gorongosa ndi nzinda wa kaka na uchi, mukafuna karamadili mwene, bwena ni Gorongosa, kunu tisafuwe pinyama ya piensenene pia Ntsanga, tambe na pia Musi, muna parki nasionale ya Gorongosa. Kuna mapiri ya kufunika, sabuka maza kutondhola, tambe na maza kuwira kupisa. Pensenene pirikuno kugorongosa, gwedano uzaji ya mafigu, gwedano uzaji ya mbatata, machuere, mapira, pensenene pire pire kutitikaji ya karene, pire munu. Tambeni nzinda wa ntendere, capital da pashu, nta onifu munu tsaronga ntendere, ntendere kufunana. Tambeni pirikondambo vunza mpumba, utimbumba, tifunika utetichirire, kuti ucherengi unamala. Mbuwe watu Daniel Francisco Chapo, presidente wa Msambiki, alikuita pensenene, ipiaka pinafuna kuza ipi, watu kumona mpada kutamanga presidente Chapo. Pangona pangona pindu pili kuchinji. Mbiti karente senene, makutu chete, mbiti rangana mpada watu, mangwana anatipasa pindu pia didi. Muno asatonga ndiye presidente Chapo, mbiti paseni mpaka, mbiti karene pabozi na iye, mbiti mpasambo tambe kumpeza. Utibasa yende kusogoro. Panaife Gorongosa, panaife Sofala. Nkafuna fengkondo tae. Safuna kwa kwenye mtendere. Ikabukire ziko, tambe pensenene pisafaba madidi mweni. Safuna kwa katakuta. Mpumbe ya senene ya Sofala. Mbu ya Pedro Musenge. Tilimuno mgorongosa. Mkatifuna, mnatugumana kundo. Tapere katakuta mbu ya sombe. Na nyaradu Msambiki ya senene anativa. Tapere katakuta. Brigadu mani.
0: Basa nyakuwa radu Msambiki ya Karimakani ya Dijitefe na Nkadamu Musenge. Administrador wapano pa distrito ifembo tepa tafika kumhomo tinasafana pondo siku zafana kuza salani mwadidi.